0: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk zasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magista daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanamfari.
0: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
1: Magista, sanya duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba.
2: A koda yaushe yara na suna kokarin koyon karatu. Guje-guje cikin wasa na rage musu kuzari. Yasa kullum bana rabuwa da Milo a gida.
3: Ni da mai gidana mun dace da zabi mai kyau.
4: Ina godiya da farin ciki kasancewar Milo. An yi shi daga sinadari masu inganci kamar su dawa, madara da koko. Shi yasa na tabbatar da yanda yake inganta lafiyar yara na tare da basu kuzari da safe.
5: Ganyen shayin Akbar bai tsaya ga dumama jiki kawai ba, yana ƙara sanya nishadi a rayuwa. A duk lokacin da ka sha shayi da ganyen Akbar, zaka samu karsashi na musamman. Ganyen shayin Akbar an yi shi ne da zallar ganyen shayi na Ceylon da ake samu a Sri Lanka. Kana za ku iya samu a dukkanin shaguna mafi kusa da ku. Ganyen shayin Akbar na zuwa da ɗanɗano iri-iri kamar bakin shayi, ɗanɗanon strawberry, black currant, lemu, mangoro, cranberry apple, kwarai kuwa. Sabon ganyen shayin Akbar mai zuwa ɗanɗanon cranberry apple da dai sauransu. Kasance da ganyen shayin Akbar a duk inda kake. Ganyen shayin Akbar, abokin mu'amalar rayuwa na yau da kullum.
6: 15 years in the game, still cool, still here. Happy anniversary.